te yàlla mooy sama sëriñ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qaala mu ne ko maa baaluku ànd luy sa mbir nag tadkuru dangay tudd rekk ala cheikhi chidia ñoon cheikh chidia wa tuxaatibuhum te ngay wàqanteeg ñoom bi chiyuxiyati ci ak cëriñ wa tam daxuhum te nga leen tagg. Xaala mu nekk kuntu nekkoon naa xiina idin ci waxtu woowee ka ama mel ne silmaxa maanaam mel ne waaji gumba yel tamisu kook day sàkku alhidayata gindiga teg ga ca yoon wa mim man ci koo xam ne xalima xam na ko wa man ak koo xam ne laa yaclamu du ko xam. falamma dahara ba feeñee nag lii ñeel ma saaxibu tariixi borom yoon wa imaamul fariixi kay ilimaani kuréel ba al islaamiyi bi koñub lislaam wa jazaba nii te mu xëcc ma mooy te mu ñoddi ma ileyhi jëme ci moom xinaayatan mu di ak jagleel minallaahi gu tukkee ci yàlla wa minhu ak tukkee ci moom itam saqata la rot min ñi ci man amrul wasaaiti mbirum diggalee xayrahu ndare moom maha baqaail muwasalati ànd ak desub jokkoon tega fillaahi ci yàlla wa taxaabubi ak soppantega fiihi ci yàlla wa tanaafuwaan ak jariñantega fiihi ci yàlla. nee na nii mu def ak naari gànnaar yi rawantine seen sëriñ si tax na genn kilifa ak naaru gànnaar doon ko laaj naa ko waaw yow kuy sa sëriñ. sëñ bi ne ko ah yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam day mooy sama sëriñ. mu ne ko waaw lu tax nag ngay tudd cheikh chidia ak ay bàyyam ak imaamam di leen tagg ak di leen mel ne ku leen defay sëriñ. xam nga sëñ bi moom yoonu xaadir la fekkoon ay waajuram ak ay mbokkam nekk ca ca la jàppoon yoroon na wér di ci des yépp itam. léegi nag mu ne ko damaa gis nag ngay wàqanteeg cheikh chidiaak ay bàyyam ak i maam di leen tagg ka wooye ay sëriñ lu tax nga ne yonante bi mooy si sëriñ nag. mu ne ko man kat booba dama doon door a jóg di làmbatu rek mel ne gumba googu nga xam ne daa bëgg ko teg ci yoon wa xam ne wu ci sàmbaag demba koo ca teg rek baax na. bàyyi làmb ji làmbatu nag ba yonante bi ci boppam feeñul ma boppam ñoddi lu ma boppam nag laa fërféeteeg moom muy sama sëriñ boo xam ne kenn doxul sama digganteeg moom kenn xaju fa itam. teewul nag képp koo xam ne amante woon na maa ngi moom ci wàllu yàlla bay wéyal amante googee di soppanteeg ñoom di jëriñanteeg ñoom ñoom ñëpp ñi ma amante woon ci wàllu yàlla te yàlla dong tax. wa sadaqa dëggal na moom sëriñ bi ci loolu mu wax ndax fa amruhu mbiram maha ali cheikh chidia ànd ak ñooñ cheikh chidia aaxiran ci ak mucc yeddullu dana tegtale xalaa siddiqi maqaalihi ci dëggu waxam ja id ngir saaroo mujj nañu lëxoo ñeel ko kal ab naa yi niki ay doom wasaarate mujj lëxum ñeel leen kal abi mel ne bàyyi yan fa amuhum dana leen jëriñ bi am waalihi ci ay alalam maaloo xam ne lam yan fa fu mësu koo jëriñ malikun ab buur xattu mukk wala cheikhum du caageenub sëriñ li at baaxi yi ñeel way toppam. nee na li sëñ bi wax ne yonante bi rek moo di ab sëriñam du tee nit yàlla yépp nag muy jokkoontee ñoom ngir yàlla nee na loolu day lu dëggu la te sax sëñ bi ni mu jëflanteeg waa kër cheikh chidia yi wane neen loolu mu wax lu wér la ci moom ndax daa mujj mel ne dañ di ay doomam moom mu dee seen baay mu leen di jëriñ ci alalam loo xam ne nii sax buur mësu koo jëriñ ab dag ab sëriñ mësu koo jëriñ ab donga. wa madaxaxoo tagg na ko a cheikhu baaba cheikh baaba bi qasaida ci ay qasida wa qitahin ak ay dog yoo xam ne majj moom abiyaatiha mbooloom seeni bayit yoo xat du def na ko lim mi aatin muy ay téeméeri téeméer. nee na cheikh chidia baaba tagg na sëriñ bi ci ay qasida ak ay dog yoo xam ne boo boolee bayit ya ci nekk ñoom ñëpp dana mat ay téeméeri téeméer. boo gisee sax diwaanul bayadin maanaam bi sëñ bi laxat boole woon te boole ci way yi naari gannaari wayan sëriñ bi sax mel na ne way yi cheikh chidia la ci njëkki door caa tegi ca des. wa min jumlatiha bokk na ci mboole seen xawluhoo wa xam jëmu ne a cheikhu sëriñ bi ahmadu te mooy ahmadu bamba ni amatun xéewal la awlaaha bog jox na ko haadil xalaaiqa yi lay mindeef kullaha képp seen
مولاها سين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين يان مبوكي جولي دي مبوكي طالبي يان نيغا خامني يان نغي باي خيل سين ويب تي في على سر توبا فغين مانا نيك سي بير ريو اك بيتيم ريو نيغي لين دي ديلو دي لين نويو تي دي لين زياره دي لين بالو اق تي دي لين بال اق di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñun ñëpp jéggal suñu bakkar te xéñu ci njub te saxal ñu ci barke Serigne Touba Khadim Rasoul mbokk yi al ashar touba ñëwaat na ci seen émission great figures moy les grandes figures di waxtane mag ñu bax ñi nafarat seeni jaar jaar ba ndaw ñi man ci roy bu bax xamne am nañ ay références yu mat références muy mag ñu tedd ñoo ñu tay nak ñu jël ci kenn ko xamne ni ku am solo la ku ñepp xam la mudi Serigne Mor Mbaye Cissé muy nitu alquran ko xamne ni yaakar na ne neewane ci rew mi ku ko xamul ku xamul awturam tay ji nak ñu fassiyene ci dalal suñu gan go xamne ni xana du jarati sax ñukoy presenté muy Serigne Ahmad Dem momit diko xamne ni mom ci daram la jange defena amon nañ fe ak mom ay emission sax yo xamne ni yeen ñepp xam ngeen ko du jar ñuy jaarati ci fam jaar ak yo yep waye ku bëgg Serigne Mor Mbaye Cissé la ku xam ci mom dara la te yit ku gëstu ci ay mbiram la te aussi fala jange fala defena sax Serigne Mor mo la topal sab kamil lolu lu am la kon Serigne Ahmad ginaaw bi ñu la dalale fi ci Al Azhar Touba ma ngi lay nuyu yawit di la ziar di la bayyi kaddu gi nga nuyo mbokk talibé yi ma doga ñew ci laaj yi nga xamné ni tannon nako ci jëmuju tedd joju ngir ñu waxtané ko
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin qaddim wa ummati wa sallam barke borom touba Serigne Lamine ñong lay dello am nuyo bi ko dello suñu bokki talibé yi fi nek yépp té amane bëkté lool ci delsi gi nga xamné delsi waat nañ ko fi nga xamné ñi ko nañ fé jaar ci at lay wara tollu gamu daaw la wala rek gamu daaw kon yalla dogalat nañ ni delsi waat ci rakkaati gamu wi ñu delsi ci rakk gamu wi kon ñi ci am bëgg bu baaxa baaxa baax di ñaan li nga yëngu muy wisaare xam xam wax do la nek ci jamono jo xamne ni ku nek ak nañu wisaare xam xam nekatul na legi ci daara yi rek lañu tok defi wisaare xam xam waye fi li dafa bok ci liggey bi Serigne Touba gënonu bëgg muy wisaare xam xam
0: deug
1: loolu la ñaan ci dekkam bi kon bi nga xamé ni waan nga ñu ci ni nga ñu woyé won ci lé Serigne ñoo bañ ndax ku la wo ci lo xamne ca nga bok ah xamne lo sagan sagan war nga ca mëna wax dara
0: deug la
1: ñu mom rek moñu may waye du sax xam guñ ci xam waye nak graw jaar nañ fa xam nañ ci dara bo waxe ñu ñew tew fi lañ ci xam rek ñu wax ko
0: jerejeuf waaw jerejeuf Serigne Ahmad lolu amna solo lol legi tay ji bëggon na xam ci ben laaj bu gatt rek buma lay laaj bayyi la tontu bi moy kan moy Serigne Mor Mbaye Cissé
1: waaw ah kan moy Serigne Mor Mbaye Cissé kenn la ci talibé mamborom touba yi kenn la ci ni Serigne Touba defar Serigne Touba mi nga xamné mo defar ñepp xamné lu fi bax rek ci defar ak Serigne Touba gi la Serigne Mor kenn la ci defar ak Serigne Touba ga mam Diassé Cissé wax mam Ibrahima Cissé moy bayam juddo ndiarém na juddom sore wut ak 1912 bi fi Serigne bi ñëwé na señ bi dafa ñibisi ndiarém 12 mom bu ñewut 13 ca jéxalu 13 ba lay ñew ñoy tim kenn la ci Serigne Touba manam kenn la ci ñu Serigne Touba defar sas ko nak sas wo xamni ni bari wut ño xamni ni sas na len ko ba la ñoo wax dara sax li ñu jëk moy daal di dello ko nga xamni ni lolu ñu lay wax ne lepp lu fi bax rek ci baxam gala ki ñi waxtane ay mbirum dafa laaj ki nga may laaj ki nga bëgg laaj dara ci mom da na ko bañ de ba bo fa daayira ma sa ñew daayira ñew nañ yëkëti xassay ci kaw ñu yëkëte da leen daal di photo bu mu jog de waaw koku juñu ngi jaamur la juñu ngi jaamul kenn duko teugge fudud juñu ngi bur la kenn duko teugge fudud keur borom waye fa lon na bopam ba nangul sax waaw
2: ci eske
1: waaw seigne touba mom nak mom moy yaakaari jaamni adna ak alakhir waaw moy ki nga xamne ni modeste jamono ndax adis ba yonent bi non bu ngeen agge ci temer juki junni ak ñenti temer touba liman balaxa yonent bi neenon bu mu fi joge ba am junni at ak ñenti temer nit dana ñew sama graw ko xamni ni mbollem xettali ko gi ñeek ak gi mujju mom la ko yalla jox koko mo defar ki ñi waja wax koko moy yaakaar
2: muy seigne muy cheikh ahmed
1: muy cheikh ahmed al khadim ah dañ ci teunk tuti soga ñew ci salaaj bi
2: ndax mo waral lepp
1: wa ndax mo waral lepp ba tax na buñu bëgge seigne mor la ko neex bu fekke dañu sét la ko neex mom do genn seigne touba leppum seigne touba la seigne touba moma mo feñe ci mbacke ci wayjur yu tedd soxna jaar buso ak mamor antaseli ma nga feñe ci hama saraa junni at ak ñaar témèr ak juroom ñaar fu gannaaw gaday ka tektal biñ ci am bo xamne bu gatta la ñu wax ne cheikh omar fouti ñew na mbacke ngir juddoom gi deg ci ko xamne ni señ jattara mi ngi xamne mo yoron daari kamil ji ci waxtanam wax ne dama tok ak señ moussa ka ak setrondo señ mod lamine job dagana ñew na len dama len di lacc comme ni nga def ni rek ci waxtan ci xam xam ci mom nak li waxtan bi du genn seigne touba fan la seigne touba gane adina seigne malemine job dafa tonton ne ko njala mi ngi ci digeunte dala ak ndula fa la seigne bi gane adina muy fofu ñu wax xuru mbacke mu ne bim daanele seigne moussa ka ne ko cheikh mohammedul amin laysal amru hakasa mbir mu du nonu
2: ko wax lolou
1: seigne moussa ka mo to waaw seigne jattara wax li mi ngi ci waxtanam ko dem ci ki mi ngi ci waxtanam
2: waaw mo ne ci digante dalak ndula
1: waaw lolou seigne lamine job tonto
2: aha seigne lamine job
1: mo tonto ko njala bayna dalaw ndula ci la njanek moy fo ñoo xuru mbacke ni mo ko mëna misal bam daanele neena seigne moussa ka mo tonto ne ko cheikh mahamoudul amin laysal amru hakasa mbir mi du non ana luy sama tektal man man ki man cheikh moussa ka seigne mbacke bu so mo netali ci laminam nema serigne touba moma tey ci loxo nema mbacke bu so nga serene fudut touba mbacke bawol momako gënal mbacke bawol la gëne adina mbacke bawol la jëk tagge yonenté bi mbacke bawol la cheikh omar fouti don sété seigne jattare biñ daanele man len ah man de yok ngeen ma blacc ndax xamna tag yonenté bi xamna gëne adina waye sété ci cheikh omar fouti de amna ci mleunt mo seigne moussa kané beurét na ko mala ma mala ci mëna wax lu leer nañ ni cheikh omar fouti agor na ci maqama mo xamné ni defena ni ci kaw suuf kenn fété ko kaw mu la mu teud laaj boromam mu defa laaj boromam ko xana fiñ tolle ma nek ci kanam suñ borom xamal ko ne ko kay mom jamono da ngay laaj ba xam yaay borom jamono waye kay mom jamono no xamné ni kenn musu ko ko momé kon day wone ne ko ko massa mom rek dañ la ko denk ka kay mom no xamné kenn musu ko ko momé bakata lay fene jamono dana man la ci jox tektal bo demé ba ca bëreb ba dana la jox tektal ba na la kër gi ci kër gi la nek comme lila sey bi bakata mubarakan wa da lila alimina mom da japp ne mak lañ ko wara wax li waxi señ jattare ni la ko wax señ jattare jité na daari kamil touba
2: yi señ jattare ko siiw la japp na ñu bari xam nañ
1: moy bay ki yor ki señ mustafa jattare mu yak na mo dem taw mu ne mu dem ba makka mu ne ajem gogum don aji bokk na ci li tax mu dem li boromam ne ko bo fa agge dana la xamal keur ga mi feñu jamono kon bakata la ko wax nak mu jak bi bakata mu barakan je mu daal japp na fofu la bam dem ba makka neena dem defe ay ajam ba nopi laaja na boromam laaj bu mu ne ko bakata ga nga baye ci rew mi nga jogal bakata ga ca sowu la doonu gi ci xam bakata ga ci sowu la doonu gi ci pep wa ba mbacke mom ñep xam nañ ne da xamne kon mbacke bawol lañ ko wax mbacke wal bakata mo doonon turu
2: mo doonon turu
1: marché bi seigne fallou defal seigne mamour diara wone na mbacke bakata mo doonon turu nenañ mu yakamte ñew lool bim accé bu dugar senegal lam jëk def moy dafa daal di yonne ne dafa daal di wacc ne mbacke la jëm wax nañ ne bimu ñewé ba tollu fi baghdad wara nek tay wala sori wuko fofu la mu jafanan bam fanane waxe yonne magi wa mbacke na len nañ ma set nañ ma gattandu ci ci gattal rek ganna
2: gawa man nga
1: ko legui nañ ma gattandu ci
2: am solo na
1: biñ ko gattandu ci wax nañ ni kër gën ko ñëk dalal ab bir la fa def dal di genn na fama sama borom waxon du fi neñu dal kay dalal geneen kër bir bu gatt mu genn dem ci to kër ba laajal borom laaj ba señ jattara neena dafa boromam daf ko xamal nako señ musa daf nako boromam daf ko xamal nako da nga lajjon ba xam yaay borom jamono ñu xamal na le borom jamono ñewugut kay mom jamono no xamne ni kenn musuko ko momé te bu ko momé jamono dootul genn loxom ci dekk bi nga nek ci kër gi nga nek ci dekk bi nga nek ci at mi nga nek fi lay gagne eh wax na ne ci at la def ci at men mom dog mo fa feñ ci mo fa gëna den mom señ mag mu ne bu fekkuna téméré gor gané na fa sax da lañ xamné ké la doon
2: wax ma sha
1: kon Serigne Touba moy borom jamono ni mo limu def ci jam manam ci gattal nak buñ ko doon teunk ci ay mbiram fi ñu nek ni ci réew mi liñ fi xam moy tariikha Khadir ya fi nga xamné fa la maqam yam Khadir ya fi nek ak Tidiane ya ak Sasali ni fekk nañ wa keur genn walu gi genn walu rew mi rek bu la neex nga ñepp ci Cheikh Ahmed Tidiane lañ jokk lepp ci manam genn lu bëre bëre wet gu bëre bëre ci Cheikh Ahmed Tidiane lañ jokk gi wet dem ci Cheikh Abdou Khadir Jeylani fekkuñtu ñoo mom jamono waye daño japp ci ku ñu japp ci ñoom ñun nak yalla daño defal lo xamni ni xamuñu ko ndax Cheikh Abdou Khadir Jeylani baxna lool wali kawé kawé kawé kawé kawé la waye ki ñu doon wax amna ciir ci boromam bo xamni ni neena li qutta ma faakha bihi jeylani alay ridwanu lati ahlani kon la Cheikh Abdou Khadir Jeylani amone jox nañ ko ko
2: deug la
1: tamam ta li bima bihi tijani faakha wa kunta li yabil faakha wa kunta li yabil marjani la Cheikh Ahmed Tidiane amone amnako illa yaqutta ma bihi abul asan faakha bi khidmati nabil jasa nabi jaddil asan Cheikh Abu Hassan Sassali jaddil asan ci seti sayyidna asan la bokone lañ ko joxon tim neena jox nañ ko ko
2: kon yorna yefi bopam yo xamne ni
1: ba nopi nak soga yor yene yefi bopam kon ñun mouride lepp lu Khadir am nañ ko ko yene ndax la fa Cheikh Abdou Khadir tollon ci daraje ci yalla lu wirdom lam ci am Serigne Touba am nako ci Cheikh Ahmed Tidiane lam am ci tarikh lam am ci salatu fatih lam am ci wirdom ci yoonum Serigne Touba am nako da Cheikh Abou Hassan Sassali am nako bu noppé nak mu am leneen lo xamni kenn fekko ci lolo modi degna ci ben waxtan kat bu mag mu wax ne amna ci jëm borom xam xam ñoo xamne ni ñi jëmonon tok Cheikh Ahmed Tidiane lañ neen biñ koy suñ borom di soga jox salatul fatih bi mi wax nga ne li nga xamne boromam defal nako ci amna ci borom xam xam ñoo xamne dañ ko bëggoon wax ne ko waye yow xana kon sa wirdu wi muy salatul fatih ku koy jëfé yaa ëpp doola saaba yi neena daf leen tuub leen ko xalaatu ko saaba yi ak ñun saaba yi ak ñi melni man saaba yaangi melni picc mi dakk naaw ci picc yi muy ñu koy wax parenta ñun ñu melni melantane muy dox
2: té est ce que
1: kon ñoñu li ñi kawé ta daraaje wa réew mi kat ni ma la wax ci la jëm kenn ku ne la ma fi jégg Cheikh Abdou Khadir Jeylani wala Cheikh Ahmed Tidiane do ko fi dégg daraaje wa réew bi fi la yam ki nga xamne nak mo ñew ci mujjuk jamono gi koku lañu mësa dégg mom dong lañu mësa dégg ko xamne mom bëtt na ñi agga ci ñoño wésu len dem ba seus ci yef ya ta lolu moko waxal bopam xam nga nenañ erreur moy diw neena waye mo bind mom
2: deug la
1: ken mënu ko ken mënu ko di neena
2: ma sha Allah
1: sirtu qaddim al mustafa misla anas sayyidna anas ci sahaba yi la bokon mom lañu mësa deg mu ne mel na ne anas mujina mel ci yonent bi amna daraaje sahaba kon muy misla anas surtout khadim al mustafa misla anas ci liggey bi muy liggel yonent bi dem na ba am ci daraaje sahaba muy kan anas dafa tambale way yemu fi da xam ne sama reñ jone day gatchal sama daw Anas mom nga xamne mom la Cheikh Ahmed Tidiane waxone ne avant Anas nga melni piccim parentane ñun ñi ñu mom Cheikh Ahmed Tidiane melni melantane Serigne Touba mom lañ mo ne surtout Khadim Mustafa misla Anas ta Anas rawu ci ndax Anas amna ñeneen ño xamne ñi yoko jitu yo xamne Ababakar ni ñi classé ulul asmi Muhammadur Rasulullah ne ci bobba Ibrahima top ci Musa top ci Isa top ci no top ci sahaba yi non lañ leen di classé gana Muhammad Ababakar ngay deg Omar Ousmane Aliou Anas ak ñeneen ñi ngay deg soga ñew seigne bi mom bimne salam alaykum rek misla anas la dadi wax melane anas bim waaw bam xeye rek bam la ta gont waaw bam la geye ba daw ak ren ak renat fekkat ko fa dafa dadi mu joxne najeeto ngir teunk ko rek ndax ci seigne mor lañ jëm
2: waaw ci seigne mor lañ jëm mom kay waxtani ma nga la ko done bëgg wax sax ma nga la done bëgg wax ne laaj bi dama warona laaj kon moy seigne touba waye yow dafa melne doon nga ci xaw nga nuru seigne mor ci ka doon yëkëti khasside ga moné ko bu mu fi jëm ndax junjung la jo xamné bur bañ koy tëggal nek danaka xaw nga démé non
1: kon mo teunk ko mo gaaw
2: waye dedet waye dafa am solo dafa am solo ñi sétan rek mom ñoo ci am solo te yaakaarna li ngay wax ñepp bëgg nañ ko dégg waye man nga agalé ñu doga ñëw nak ci seigne mor mbay
1: ndax li may def rek mom birna mo né luddul seigne touba sofuko
2: mi ngok lolo lo fofu nga tibbe waxtan
1: seigne touba sofuko
2: ba tax yow
1: bo jogon bogo sakku ngeureum setal la nga yakara mo neex seigne touba nga nekk ci ngir defo ngir ne man ko koy liggey le lolo lolay mbiram
2: lolo am solo
1: kon nak ganaw ngeureum lañ ci sakku teunk buntu babu
2: rek
1: najeeto fi ajabe ni bi la si khat setu bil muhtar kal jare ni ku ngeen ma sa deg mu wax lolo ñaan na yalla yalla maynama tanena bala ma ñaan suñu borom kat suñu borom da kay may ba nopi nako gawal ñaan ko nak bu doxale ci teggel ñaan na yalla yalla mayna mam mujjina mel ci yonente bi ne kër jaare ne ababakar ak omar nga xamne fañ den ci yonente bi ci madina ababa muhammad ngi ni sallallahu alaihi wasallam ababakar omar mom daf na ñaan na suñu borom mayna ma melna ci yonente bi ne ababakar ak omar kël jaare ne la wax najeeto fa ajabani bi lasi khatsitu mujjina melni mom kal jaare ni khatitu bil muhtar melna ci muhtar ni kal jaare ni ñaari dekkandoo mi nga xamne fañ leen denc ci madina lañ leen denc nga xamne kon wessuna anas da dafa na assalamu alaykum daane melane anas
2: waaw
1: bam deme bam yag neena amna la ababakar ak omar am ndax melna ci yoonte bi ne ababakar agna fañ ag
2: fañ ag
1: kon ganaw anas mo melni pitti ni mako waxon ci
2: seenu
1: tidiane waxon ababakar ak omar mom ken du leen tekkale ken du leen waxale kon té li mbindam la do sa waxi ni jaay do sama waxi ni jaay do waxi kenn mbindam la kon ababakar omar melni mom doyna seuk doyna seuk yam way way yamu fa ndax jang nañ
2: mom kay da melni anas sax doyon nab yam way
1: jeexna anas sax doy mulkul alil baghil khadim ci inala maana ahbabtu rabbil alamin ki yoy da nga ci deg fa xamni ni neena mulkul alil baghil khadim jahalani asna khadim liman do fadlu yado wasanani fi qadami mulkul alil baghil khadim borom ngor gi nga xamni ni kayona kay xamni dendut ak dar jahalani defnama asna qadim may ki gëna yëkëte ko ci walem ñi liggeyal rasulullah kon fofu moy wanene wessuna ababakar ak omar ndax jahalani asna qadim khassatu bil muhtar kal jareni fi dafa ne jahalani asna qadim ki gëna yëkëti ko ci mbolem ñuko mësa liggeyal
2: eske
1: kon fam ag mom la seigne musa ka waxon makam serigne touba amul khutba buñ ko wan way wax loxu mala tahlo mo nay serigne touba suñu borom mo non dana bindu ba bindu lu ngeen xamul koku moy serigne touba khassatu bil muhtar ki jahalani asna khadim liman do faddu ni wasanani fi qadami wasanani fi qadami ñu ne ba nga xamé ne nak légui mel saaba yi dañu am ñu ëppulenté fi tollu sayyidina ali yang kay tek ci gënaaw sayyidina usman waye teewul amna ci barké lo xamné ni ababakar amuko omar amuko ndax lan way yutahirukum ahlal bayt way yutahirukum tatheeran dafa am leneen lum donné ci yoonte wi deret lo xamné ni lu ko ñé raw ci sayir ni amna leneen lum amut
2: luñ am
1: amna lum am lo xamne amuñ ko
2: amuñ ko deug
1: waaw seigne touba ci mukhadimatul amda deg nañ mune yusayruni kal ali wa sahbi sarmadan mujuna kon bok ci kal ali ahlul bayt wa sahbi ak ci sabay kon bok na amna martabam bok ci ahlul bayt am martabam saba sabay moy ku dem ba passé ababakar ak omar wessu nga kon sa martabam saba kawena ndax da yusayruni kal ali min ci mukhadimatul amda muy ahlul bayt lolu ñu am amna ko ba gën ca kawé o sein bi la saaba yi lañ am amna ko ba gën ca kawé ñu xafaw doyna bi am bay wali xaa mu tek ci na wali xaa da sirran xaba an khairin muy bima amé li al sidna al yun am lu ëpp le ababakar ak omar am amna leneen lo xamné kudut yalla xamuko wali xaa da sirran yalla wamatal na mbor mo xabe xaba faduna an khairil muy kudut aji dund ji muy suñu borom
2: ci
1: eske koku
2: koku de du kenn
1: kenn koku du kenn kenn du mom koko du kenn du mom koko nak bimu xasse ñew bimu ñewé lam def moy fepp lu bax newon mi wacc ci mom la wacc fepp lu bax newon señ mor mi ngi gëna adina niñ ko mëna waxate saraha joju ñu waxon astaghfirullah mi ngi gëna adina bi señ bi ñewé ndiarëm rek bu lay xanga bi señ bi ñewé ndiarëm ba ci dewen sa
2: 1912 ba 1913
1: 1913 lay
2: do 13 lay do waaw ndax 12 la joggé xam nga Ramou Massiri Illa Diourbel la dal l'assassin xam nga 1912 waaw kon ci deewen ci
1: waaw ci deewen sa la gradi waaw li ko yalla may ni tuddu di nelaw yalla may ko mom Seigne Touba nan kiyel lam daj ca ma yomba go nga demone daj na fa lo xamne mburu mi daj ko ci talbe khayru khuruju lo ludut rocci ru lu ko gëna metti lu gëna lolo daj nako fa lolo moko may ci lolo lako yalla may li fa joge nak suñu borom may ko lo xamne suñu borom da ngay def li nga man lepp ba jeexal mu tambale nak nenañ du baye du jeexal dalay jox ba jox lolo jaa bam fa joge mu dem murtani murtani gogo nak da don fep fo xamne ni lu bax warta fa nekati suñu borom fofu la ko don joxe maye nak fofu da ngay deg mu ne yow mi jappé ne tukki bi amna num ko misalé ci digënté tukki bi ak tukki bi murtani gogo dafa don dajalé mbolém lo xamné ni ndax di nga señ jattara mom wax ju gatt mo soogu ñu fi mu wax né amna dafa don baye sëriñ diw néna ko masna di bëssal señ bu mag bi diko bëssal guddi yaag mu ne ma ndax sëriñ yow dañ ma la tuddé jox ma la nit nak buñ la tuddé jox la ko war nga ko xamal dara ci sa bop ndax xam nga lima yor lan la néma lako ah mbacké ñun dañ la gis nga bax to gën fi raw fi rek ñu topal way xamuñ li nga yor mu ne ko lima yor moy khutbani ndomb khutbani da daan wërélu waye bima joggé ci geejgi dama dem ba murtani bu doon garab man la fa ko suñu borom saxalon ma dem dindi ko dindi reen yak lepp ñoo saxal ci ko fi ci Touba nga xamné dara dootu nekkati luddut dafa jaar ci sama loxo bi
2: est-ce que
1: fofu nak mu ñëwé nga xamné joggé na ci yeen dañ wax né bayam Seigne Diass Cissé la tuddu wax nañ né bi nga xamné né Seigne bi déwen wala
2: nga xamné kon ñi ngi daar yi transition ñew ci Seigne Mor
1: ñew ci Seigne Mor
2: waaw ndax
1: na ba nga xamé ni mom mbolém lu wara bax dafa wër ci dafa dé daal ñew ci mom ndax dég ngeen ci waxtane Seigne Samba yi mu wax né Seigne Mat Sakhir néna da wax joju wax ji ñun dañ ko dudd wax waye ju mata wax la ndax néna Seigne Mat Sakhir da na leen wax né dé leen wax jërëjëf Seigne Touba ndax ci réew yi penk ya la warona gëré adina ndax bi may waji ñew Seigne Touba ak tuddu ben walu ci wetu penk gi ñoma doon xëccio waye Seigne Touba moko upp doole motax ma feñ fi te bu doon war ak Seigne Touba yeen ñima yalla bolel nga xamne seenu ciir ci man la nek fuma nek da ngeen ma fa fek
2: ko wax lolu
1: Seigne Samba yi mo netti lolu ne bayam daan wax lolu
2: Seigne Mat Sakhir
1: Seigne Mat Sakhir may bayam neena Seigne Touba motax ma gëne fi adina bu du lolu ci reew penk lay gëne adina ñi nge waji wax nak kep ko xamne ni doon nga war nga doon dara fa yalla rek ci mom nga wara bok bim ne ñew na dewena te mu ñew ndiarem wala ñaari at ci yeen Seigne Diass Baye Ndiass Cissé wax nañ ne ci fofu la fekk Seigne Touba
2: moy wayjuru Seigne Mor
1: moy wayjuru Seigne Touba moy wayjuru Seigne Mor
2: Mor
1: bes waaw programme bi dana safano lol wax nañ ne Baye Ndiass Cissé pour nga xamne legui Baye Ndiass dafa amona liko bolé Seigne Touba nga xamne notch gi Seigne Touba di notch nga xamne ne Seigne Touba namna momit gis fe def fe dara wara rocc la fa nek Baye Ndiass wetum jambour la dekon manon alcorane lol moy wayjuru Seigne Mor li nga xamne mo daldi bindab kamil da def nak bu bindab kamil da kay weur wéccé ko bu ko wéccé ko ba bam ag ci lay dundu di ci jarignu bu ko wéccé ko rek né day daldi jëndat kayit tambali benen kamil waye ñeug gog mu ko wéccé ko ci lay dundu di ci dundu bu xaaliss bay bu ñeug gay jeex rek da fek kamil bobu ag mu daldi weur wéccé ko wat ko bindat benen amna bes nak mu bind kamil bo xamne bam ko bindé bimu wéré diko wéccé ko ko ko gis rek da nga ne ko yow do agul fi ci cien waaw cien lañ ko mëna wax ndax bobu ñëwagun jaarim señ bi xam nga kon cien rek la mëna doon waaw bu ko señ bu mag bi gisoon de mom da alcorane jaral nako lu ne te lu mu ko jaral man nako ci mu ñëw fi señ touba nek ci cien jolof bimu ñëw won ke nuyo ñu ne ko ku ñu wax señ jaasi ci moy nuyo mu leen aksi aksi daal señ bi nuyo ak mom ba noppi ne ko no tuddu mu ne ko jaasi cisse ibrahima cisse mu ne ko yaay kañ daan wax barama saw tour jitu la fi da nañ degg sax man alcorane mu won ko kamel bi won ko nako dama koy wéccé ko lima wax mom ci señ mor la ko déggé ku nekk ni ngi koy netalé sax bari na wax waye na sama baye dafa bindab kamel dem diko wéccé ko ci señ touba diko wéccé ko yalla dox mu dox ba gi señ touba xol kamel bi laaj ko lum koy wéccé ko mu wax ko mu dalal ko dama ko dalalé ba nga xamné ni guddi jotna mu wolo ko ba julligé ba nopi nako sax man alcorane dégg nañ ko lol waaw netalé li nga man ci alcorane mu ne mu tambali bakara fajar gi lata jot aksina min al jinnati wa nasi neena rungi wu ma ci bamu ci bat bi magale señ bi def nako ndiasse sak alquran sak man alquran leer na lol way nak amna luñ la ci bëgg dimbalé ndjarignal alquran ak ndjarignal hadith ak ndjarign adina ak al akhirah ñun ñi ñoko mom ñun ñi ñoko yor waye yow de sal qur'an ji dañ la defal nga ci jarignu di ci jarignu nga ci jarignu di ci jarignu nga ci jarignu di ci jarignu fo deuk mu nako boori njambur kan mo fa gëna jégué ci sama talibé mu nako seigne massamba djom massamba su roy wuñu seigne bi jël aw kayit bind ci massamba djom massamba teralal ma koku nako bo agge nga bolé ko kamel bi jox ko bobu djébulo gut ci seigne touba mu jël kamel bi da di dem dëkk bi seigne massamba djom
2: massamba mom commerçam rek la doon def ci alcorane waaw bind kamel di ko wéccé
1: bobu bu ko wéccé ko tim lay da di jëndat yeneen kayit tambali benen kamel ndax buñ ko bu ko seigne bi laaje sax ag na ci nako alcorane ci lay dund alcorane ci lay dund bama wéccé ko kamel ci lay dund bala kamel ba jeex ma bindat benen alcorane lay dundé la ko wax bama né seigne massamba djom massamba da di jël kayit wi ak kamel bi ko seigne touba jox ko seigne massamba djom jang kayit wi seigne massamba djom massamba téralal ma koko amna fa bis ba delsi ñi né amna fa ñaaray bis ñi né amna fa ñettay bis way def na fa bis ba delsi né na bu sét dana ko rayal ab gatt ci suba ge rayal ko ab gatt ci ngon ge ta lim ba nga xamné bis ba delsi na mu yëkëti kamel bi jox ko lam bëggono jaay kamel bi bu doon ñett la bu doon fanwer la ko bëgg jaay ñett témer la ko jox bu doon ñett dem la ko bëgg jaay fanwer la ko jox dama ko bëggono jaay daal jox na ko ko fukk yoon da nga xamne mom la doon wéccé ko kamel bi baye seigne massamba djom massamba jox na ko daal kay délo kamel bi nak du ko daf na mu ne ko kay bi seigne touba bindu massamba djom massamba téral woko kay lo doyna ma sëkk may na wax nañ ne bi ma lolu seigne touba mo koy xëccël bopam mom baye jaxé bi mi ñoo xamut fu mu jaar ba mu ñëwé ba aksi le señ bi nako ndax gis nga kamala yebalon munako waaw num def ak yow mu netali ko wax ko fim jaar ak mom yep munako c'est firndel li manala won may borom alcorane ak hadith ak njariñ adna ak alakhiré lolu ci firnde ji la koko moy baye ndiasse nga xamné mom waye nak lam ko waxon tim ci lañu daal ñew muy dana la defal nga ci jariñu di ci jariñu baye ndiasse amul len lum ko wax lu man kay dama xamuton donc waaw waye yow mi kay dama la umpulé won waye gëna xamna la gis na la dama lay daal jox sama bop daal di jébulu ci mom diko bobu señ mo organé gu adina diko fekk ci yeen at wala touti lañ ci tek señ bi ñew ndiarém señ bi ñewé ndiarém mu wey difa ñew dir bu gatt matul re nak dewen señ bi daal ka fay wo kër ge nga gis daara joju nga fofu daara joju ci ndiarém fofu la señ mo organé adina bay señ touba mo wara daara ja wo bay ndiasse ne ko na nga fi nek difi jangal alcorane ma deg ci lamiñu señ mo mu wax ne fi ma nek difi jangal alcorane fi ma nek sa kër gi señ touba moko doon jox ko sama bay daf na ko na nga fi sax difi jangal alcorane bo fi noppé sax na fi keneen nek difi jangal alcorane xawma fenn ci kaw suuf de waye fi buñ fi baye jangal alcorane dir ba gëna gatt adina yépp ñak jam lolu la bako bayam de reddal daara ji ba baye ba señ touba de redd daara señ mo jojo diko jox bayam lolu la sar tonté bay ndiasse ñu dem ca ba ca dewen sa señ mo organé fa aduna wax nañ ne bam gëné aduna ci dir bu gatt gannaaw gëna aduna mom li ci top moy daal di jang alcorane kon ci kanam señ touba la gëné aduna ñu wax sax ne ci sayer señ abdoulat la masel waaw ben moy jitu señ abdoulat touti moy mak señ abdoulat touti ay wër ci sayer waaw baye moko jangal alcorane moko jangal xam xam ci ñi gona bokku na ci ñi nga xamne ni daan nañ yobbu seen manam daan nañ leen yobbu ci kanam señ touba ñuy tari alcorane ñuy jang alcorane ndax dafa téel man alcorane lol ndax bo xolé ko xamne ni yaang ne mi ngi gëna adina 1913 señ bi mi ngi wacc ab liggéey 1927 lol digënt fukkat ak ñett lay tollu fukkat ak tuti lay doon kon bi señ bi joggé 13 ak 27 ñaata la
2: waaw bari wul de
1: fukkat ak tuti lay doon comme ñaar fukkat ak ñett dal digënt fukkat ak ñett da na wax ne mag ñu bari bo len laajeen bis bi señ bi joggé ndiarém gi di ñibbi Touba lum len fek lu bisub kérok lo xey mom señ mo daan wax lool ñu ci bari duñ la mëna wax ne la ci nangam la xey man de bisub señ Touba di joggé ndiarém di ñew Touba bis bobu xamna lan la xey bobu fek na neena mokal na bay bindab kamil mi ngi toll ci ya ayyuhar rasul balligh ma unsal ilayka min rabbika wa in lam tafal fa balaghta rasalati wala yasfuku min nas inna ay jojula ma fek may bind ci bis bobu fofu la bind kamil bim don bind fofu la dalé ya ayyuhar rasul balligh ma unsal ilayka min rabbika bi nga xamé ni señ bi ñëk ni jaram kon ko fukkat ak ñentam ci lolu ci fukat ak ñet fukat ak ñent la fekk na mu daldi num tudati mu daldi ak manam alquran bay tambali bin kamil ba tollu ci aya jojo
0: jere jeuf serigne ahmad li nga leral amna solo lol fofu ci serigne mor bay cisse ndax yow tambali nga ko ci serigne touba nga xamne ni japp nga ne ci lañ wara tambule lepp ndax mom lepp lu fi bax rek moko baxal dina mom wax nga ñu lu am solo ci mom bi nga ci joge tam ñew nga ci wayjuru serigne mor mbay cisse mom itam wax nga ci lu am solo famu jaar ak serigne touba ak fam jeblo ci mom ba nim ñewé ndiarém ba serigne mor gané fa aduna ba jangé fa alcorane ak yépp kon bok alcorane joj nga xamné mom la wayjuram manam taqo won ba lolou moko dajale alcorane moko dajale serigne touba alcorane joji tam defena mo wey rek ci serigne mourou mbaye cissé kon serigne mourou mbaye cissé mom naka la defé won ak naka la nekké won ak alcorane ak naka la don dundé alcorane
1: waaw naka la don dundé alcorane dafa wax né laye joji nga xamné bi serigne bi dem touba mom lako fekkon yaayi rasoul balikh serigne touba da ko ko fiiralal bopam ayone bi serigne bi joge sama baye joge fi dama fa yor dara ci di jangale dan def nak dan ci bolé walé bu nawet joté mu wut fofu ay tol di ci yëngutu walé wayé def nako ñaaraat yo xamni ni lum ci mën di bolé rek du dox ag na sax ba né dana wut ci dër yi ni won fofu dana fa wut li plan di défar trossé wayé da wut dox mune juromélu at mi nga xamni ci la nawet seb bi defuma mané wutiwuma tol jangal mi do nga la mëna yam légui at momu néna ci guddigu gogo lo xamni waxi bat wax ju kibana la néna ci la ñëk ci lako Serigne Touba ñëk xamal jeureut né ko mor mbay cissé ya deugar bop la ko wax dama wax daat kay sa aya ja yonent bi dafa suñu borom dafa ko wax né ko Mohammed ma wacce ci yow diiné l'islam ji ma wacce ci yow nang ko tassaré moy balikh ma won sa lek min rabbika Serigne Mor da Serigne Touba daf ma wax ni ma ya ayo muridu sadiq yonent bi suñu borom da ko wax ya ayo rasul mom senen Serigne Touba daf ni ma ya ayo muridu sadiq balikh ma on sel elek alquran ji dongula la tasare lo mo ne kero bu ma Serigne Touba waxe lolu la noppi am ben yitte mo ne lañ wax fe la mujjal ay ba wallahu yahsimuka min anasi Serigne Touba daf ni ma wallahu saykhuka min anasi ya ayo muridu sadiq ya muridu sadiq bi alquran ji dongula la tasare lo bul ci bolé lenen ta baba waru ko tag ñaar fu kat wallahu shaykhukum min anas neena serigne touba moma ko xal bopam ay serigne touba shaykhuluma shaykhul sama bay shaykhul sama mam waye mo ne ma wallahu shaykhukum min anas tax nak amul nangu tut am fenn soxla bama xole mag ñi nga xamne jamonante ñak mom kilifa yu magi kenn ku nek wa ker serigne touba kenn ku nek sa dom jaar na fa waaw mu sax ci alcorane joju koko nak daf ci am kon Serigne Touba daf ci am isnul khas ci alcorane li waral ay mbirem ndax ko xamne Serigne Touba mo la gissal bopam na la mo ganaw bam la tanne ba nopi mo la xamalatal na la yow kat wax la ay bi na la alcorane do nga la tassare lolo amu ci ben amuton ben yitte do do nek ci waye bam agge ba ci wallahu shaykhukum min anas jojo mune shaykh wallahu yasuk min anas lako Serigne Borom wax man wallahu shaykhukum min anas lama Serigne Touba wax dan nay feñ lol ci mbirem amna Serigne Modou Mamounou Daru Salam kilifa gu mag ñewna ne ko no xame no degge njangenu Serigne Modou Mbaye Cissé daare Serigne Modou Mbaye Cissé mu nako joxe fa sama dom ba mat nangami at te ferut ba moma gënal bobu tax daara ju nek fi ci boori njamur lako wax buguma noko degge ak lo mu nako joxe fe sama dom ba mat juroom ñaar at te ferut ba moma gënal ma joxe ko ci daara jojo ba mot xamna kon alcorane Serigne Touba mo fa sax alcorane Serigne Touba mo fa nek njabot ak Serigne Touba gu mag ko deg rek danaka sa dom jaar na fa watto na fa yow xam nga ci dara ndax bok nga ci ñu fa jaar sey kilifa yu bari bari jaar na fa mom nak lim bëggono donul lenn lu du talib Serigne Touba bëggul lenn da nga ko daawu sol mbum for da wax nak yoonu Serigne Touba bi mécanisé la ci mécanisé xam nga ne du sol mbum baax nga man way bala ben wata tak rek jaar ci mom yoonu Serigne Touba mécanisé la ci ba amna ci Serigne Muntaha amna ci lo xamni moko waxal bopam kero bi nga xamé ni ñewna ci mujjam daana denkané tim denkané yu am solo daana wax ni bu kenn xeb kenn ndax ke la gëna bax mo la gëna bon ko ma sa wax nak dalay jaxal lool ke la gëna bax mo la gëna bon ñu dafa mësa jox taxaw yor ab dok daan japp ci jappukaay bi daane jubde baxna lool ndax balaman ab balaman la yoron bant bi dafa gudd deungati baxna lol ndax jappukaay bi dafa deung waaw da wax na kala gëna bax mo la gëna bon wax mo la beurugop gerté buñ bacc ba nopi ak beurugop gerté wax na baccuñ ko ngoñ ma xob yak yep nga ci bu la ci gënal comme comme sa wax nak nga ne ko xana biñ bacc ba nopi nga xamne gën nañ fi xot ki ba nopi mu la xana bo beurugop xot bob ak beurugop kemb bu la gënal nga xana beurugop kemb nga xamne mom tagale nañ xot ya ki ba nopi mu la beurugop kemb ak beurugop diw bu la gënal nga ne ko beurugop diw ndax mom da ngay ñew rek jariño mu na xana kon mo gëna bax nga ne waaw mu ne mom mo gëna bax nak mo yees ndax bu doon mom rek deewen kën do amu jiw ta be nga ne mom nga jëk bañ muy beurugop bu jëk ba neena xar ya ak bay ya ak nag yi nga xamne ñoy bay ki bi lañ bëgg ci la nek waaw da wax na tim doom adam yi ay outil lañ semiñu moy daana garab gi xarko bam nek mat ñu man ko jariño waye taxul mu man li pousse bi man ba dal ñawum bu mi bam rafet li pousse bi tuti mom la ko yalla jaglol mom la ko yalla jaglel
2: est ce
1: bëggoon ku xeb kenn né nit ma sa fa xey se nako waaw ko xamna daan xey bu xey xana bëgg dara tax mu ñow fa ko señ bi day tay mom xamna yow dal bu ñepp defoon yow dana bax waaw ñi fab seen doomi di yobbu ci jangalem tuba mi tuba arabe tuba bi bon yi nga xamne ko jang nangam nangam waaw ni ñepp dañu warona def na yow jang alquran waaw te khas tuba bi ngagn ba doyal señ bi dal ni nuxé dara nako yow di diw mu na ko limu la bëggono jox tay du mu la ko mëna jox ndax limu la doon waja jox kiko liggey ab tuba la e waji dal di wuxu nako señ bi damay wax la ci gënaaw deug dongu de mu nako ah tuba bi amnañ jikko yu baaxa baax ñu wala ak way fam nga xamne mu ngut kenn xeb kenn fi mom bo ne tuba bi ñu bo ñewon fi nga ne tuba bi ku nango tele yew la ñu ne la waaw lool de deug la bo ñewon nga ne ñu fonk seen kilifa lañ ñu la waaw lool de lu baaxa baax la te ñuy war nañ ko def bo ne won ku fonk rendez-vous lañ ñu ne la waaw lool de lu baaxa baax la te ñuy dañ ko digal nako ab gatt boko rayé lum duuf boko ray dang ci fekk sebrut fekk fay yah ta da nga fexé ba jarignu ci ta sa yoon du nek ci yah ya sa yoon du nek ci sebrut ba nit ku nek del wax la nga gëna baxlé ci mom nit ku nek del wax la nga xam la gëna bax ci mom kaddu yo xamné seigne muntaha moko wax kéro bi nga xamé ni ndax mi ngi fi joggé wéru koor xamna bo muy tud waxtaan wi dañ ko def ñaari waxtaan waaw seigne muntaha basiru wéru koor juroom ben fan ci wéru koor ci la seigne mor nelaw koor 88 señ bass mo ne ma dem diko yeggale señ muntaha fekk ko ci biir keur gu mak fekk ko wéru ko guddigi mu yor fulkul ma son tim ko diko jang neena bima ñewé nuyo diko xamal ko señ mor kat agal na liggey da ko fekk ci qasid ak minanul baakhil qadim señ tuba tanke baranil baakh minal amrad wa kab man an kar bi intirad ay nga xamne señ tuba ma nga tanke ma nga deng ci bop ba ma wax wala tansibana la sen khutlo fi sabila amwatan bal ahyan inda rabbim yursakhuna bal ahyan inda rabbim yursakhuna jojo moy baranil baakhi mu fekk ci beyd bi señ tuba di wax raditu anhu wa huwa anni radi wa kana li bil amni fi akhradi señ tuba ayaji moy wax ne bu len jot ne ñi liggey ci yoonu yalla ba faatu ñu ba joggé fi ñu faatu lañ dédét ñay dundu ci seen borom beydu yim ko fekk señ tuba lay wax né yalla gëreem na ma gëreem ko limu fi doon bur lepp amna ko li la fekk fulkul ma son señ muntaha diko jang tollu ci bërepp bi señ bass ñew na ko señ mor wacc na liggéey ko waxé daal Alla ko daal di jox lool bo xamné ni kéro taxaw na ci barab bi bañ ko dencé ba nopi né lepp lu ñuy def ci mom na ko yek daayira bu ñu sos ci mom moy né ci bobba né ci digg ba né ci ciat la xamna dama lay delo laaj bi bu ko defé bañ delti wat fi fekk ñu gën ko tek ci yoon rek
2: jerejeuf serigne ahmad dem yakana waxtu ñu mo ñu dab fi ton ni ay waxtaan yu amna solo lol ak li nga wax ci serigne mor mbay cissé lepp ñeek ñu ko jaaral ci serigne touba mi nga xamne ni mom lim am lepp ci mom la ko amé jaar ci way juram ñew ci mom ak jiko yu yi nga xamne ni yu am solo la ñu nga wax ñuko ci mom waye xamna ne question yi sax dess na waye waxtu yi mo ñu teunk xamna dañ koy jema def benen ñaari émission benen yoon dinañ la ci invité
1: comme def nañ def nañ tambalé bi ba nopi rek
2: waaw kay bu rewé dinañ mëna dugg nak ci deug deug
1: deug la
2: waaw kay deug deug yi ay jikom ak yi nga xamne def nako ci alcorane ak ñafa mokalé niñ tollu ak ñim jangal alcorane yoy yépp ak kangam yi nga xamne ni ay kang lañ yo xamne yor nañ ay daara di jangalé té mu défar leen yoy yépp dinañ ci dem inshallah
1: deug la ndax kenn ku nekk ci wa ke señ touba mëna nañ wax séri nga séri ci mom
2: waaw kay yoy
1: señ mat demam jaarem mom la jamono tel ci jaarem wax nañ ni señ mat dem la daan jang xam xam señ abdou rahim dem la daan demé daan jangé señor dem dem dafa ko xol ñaari yon rek da tax am poste fam yobul ko bopum ci señu ma dem
2: est-ce que lolu xamna émission bi di ñew mbokk yi xamna né dañuy tambali émission bi rek ubbi dañ ko ubbi rek waye inshallah dañuy defaat benen émission bo xamné ñi dug deug deug ci serigne mbay mor mbay cissé ci bopam kon serigne ahmed dama lay bayyi sa kaddu gu mujju nga sante mbokk yi ñu daldi tejj jotay bi benen yon inshallah
1: xana di jéggulu ci niñ ko bëggé won rek ta aggé wu nona liñ fi def lépp nak yalla nay depp ngeurmal señ touba
2: amina
1: kaddu yalla depp lim wax né ci dëkkam bi wajalu mask deban maskara ta'allumi jojju ci li rek liñ yéene di ci nam nami yalla señ touba nango ko nonu boole ko ci loolu mu ñaan li yalla ko boole ci ñaanam gogo
2: amna
1: dëkk bi waaw
2: jërëjëf
1: waaw barke señ touba
2: jërëjëf señ ahmadou jërëjëf yeen mbokk yi nga xamni ni yeen ak ñu doon bayyi xel ci biir réew mi ak bitim réew jerejeuf ñi nga xamne ni ñoo nekkon ci xarala gi di leen dig dajé inshallah ba benen yoon wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh